Ayaw ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: music of James Ingram and a song called Where Did My Heart Go? Palagay ko napunta sa'yo. Next!
1: Uy, pangit. Huwag mo na ako isipin. Ako na lang mag-iisip sa'yo para di ka mapagod.
0: Lupit, ha?

From Dotre right here on TPPFM. Again, we're saying hi, reaching out to all our friends listening from New Zealand. And of course, may mga kaibigan din tayo nakikinig sa Germany. Aside from Kirara Gandara. Pero si Kirara Gandara ngayon, nandun daw siya sa ngayon sa Spain. And nakikinig din. Reaching out, saying hello to sa mga nakikinig sa atin from Japan, US, and Norway. Okay. Meron din namang nakikinig dito sa Cambodia, mga ilan-ngilan. Lalo na yung mga kaibigan natin sa Barkada Martin style. Nakausap ko nga si ano eh. Sino nga yung nakausap ko doon? Yung pangalan yung ano, yung babaeng maraming tato. Nakausap ko na isang araw eh. Asama niya si Beb. And anyway, we're saying hello to Beb and Patrick. Also, we're saying hello to Belle and Ochik. Hi to Bincy. Okay. Also, we're saying hello to Eli and Grace. Tapos, meron nag-request. May nag-request sa akin. Supposedly, may nag-request sa akin. Napakinggan ko daw isang song. And then, sabi ko, sige, papakinggan natin. And kung pwede ko daw ma-play. Siyempre, alam niyo naman ako, may pagkasuplado. Basta tungkol sa tugtog na ilalagay ko or idadagdag ko sa playlist, hindi ko basta. So, sige, papakinggan natin. So, and then pinakinggan ngayon. Sabi ko ba, okay ah. So, pwede. So, sabi ko nga, today I'm gonna be playing oldies and classic. Pero sa ganitong pagkakataon, pagbibigyan natin to, I'm gonna break a new song and I want you guys to listen to it and tell me what you think about it. Wala iyakan na.

Imposter Syndrome. Sasabihin sana ako kanina eh. Magre-request sana ako. Sabi ko, pakibulungan naman yung mga taga-Singapore, Hong Kong at saka Middle East. Sabihin nyo na nakasalang ako. Nung chinek yung server, eto na. Nandito na yung mga taga-Singapore. Pero yung mga Middle at mga taga-Middle East, wala pa rin dito. Hong Kong, wala pa rin. Pero yung Japan, Germany, Norway, Spain, and US, andito silang lahat. Here's Celine Dion.

0: It's all about OPM, Original Filipino Music. Himig ng Pag-ibig.
1: Himig ng Pag-ibig.
2: Kasalanan ko pa kung iniibig kita. Di ko naman sinasabi.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
3: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng Pag-ibig on TPP FM.
1: TPP FM. No bullshit, no drama, just good times.
4: The world is listening.
1: Bringing Filipinos worldwide.

0: sa'yo. It's all about OPM, Original Filipino Music. Himig ng Pag-ibig.
1: Himig ng Pag-ibig.
2: Kasalanan ko ba?
0: Awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Laban sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
3: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng Pag-ibig.
4: It's Tuesday.
5: I can't stand to fly. I'm not that naive.
4: Not quite the weekend.
5: It's not easy to be here.
4: But definitely too early to give up.
5: Tell

Noi Power FM, this poison for you, the song called Every Rose Has Its Thorn. Tama nga naman, di ba? Lahat ng rosas may tinik. Sino may sabing wala? Di ba? Sabi nga ni Sino, puno daw ng tinik ang dibdib ni Charlene.